ka muhiu. Ma te muhiu ka marama. Ma te marama ka mātai. Ma te mātau ka ora.